lahu kholi khali kha khali chole na lahu kho kho ha ko vi ko kha khali ti ko vle na he chile nga ma ku la ga no si yo he ke ga lahu kam kho u pu u si pa mun kho m pa mi pa kho lu kho nya han kho cha ha cha bi ga da li ga hu cha da le m pa mi pa

lahu kholi khali kha khali jole na lahu kho kho ha ko vi ko kha khali ti ko vle na he chila nga ma ku la ga no si yo he ke ga lahu kam kho u pu u si pa mun kho m pha mi pa kho lu kho nya han kho cha ha cha bi ka da li ga hu cha da le m pha mi pa